0: Oh, duyun. No ni ka ni de. Salat salat din, salat din. Tay mo mo bo ring. Ilang apo ring. Bay mo bo tutong na.
1: Nanun pi ka tumo jan te ha bale te tegu ka hitok. Te ata e maru ti de lebuy. Pran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutong mo bo na. Apan tua musuh sepa.
1: Oh pita bahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat din, salat din.
1: Kenalo lalek. Om na lalek lalek maru ata na kupi putong do. Dui na tak tua te. Oreh geh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mo bo ring.
1: Oh pa tanggong mi nyak mi bisiang. Dey. Tebelang gula tua halam tak kupi alang imna te. Gah man o gula nang tak tek do lang kre ni lebuy.
0: Wah, temu apa ring? Tutung mah mo tuna diu. Yo jarun na ku e. Manyo jala ni tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei, lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melok, tak lama mi.